nung adlawa mga utato. Uy lumbala lo taluhe da a uauhuta u lo totoyon dulo boti-boti mao to'y landala lo bone mahu abile resilio. Bele-bele alo uma polu-polu lo veluo puo wau batanga ma bile resilo tontala, pulisi, tagana, BPBD, relawan ma wolo layati. Uma helumo lopo oberesi bele-bele alo wau limbunga. O dito olo dalalo u ilo tambula lo huta lo toyundulai to desa muara ilantola lo bone. Huta wau botu ududula a uma lo otambula dalalo ma kilala jalio lo alat berat alihu dalalo ma muali polibayalo. I kapala lo BPBD to bone bolango ahril bab yonggo lo otangulai. Uhi po beresia buti hekala jalio hi lenggo-lenggota. Modata bele-bele alo ilahuma lo taluheda. Tuau bele pilot de lo taluhu. Moli woluo tangota pilot de lo huta u lo toyuntulai tunggulo bihu deheto. Nabo pihio posilala mati, lo tapumai lo tinggabungan. BPBD tobo de mengango tatapu ima-ima tecuaca. Udah halio boti, bolo moli umbalamei lo taluheda a, wau huta uhi poto yundula. Mengulama ngutato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mungod lawa mungod tato. Nona umay liporo si Den o de Juntalo, umay moha diria pekan nasional mea lopenas lo mongotani uaw mongo pilohala, ma tutulalio lo wopato hetuto anasikola uma tonggoronge. Amotari ito jo. Uma hebayangolio to sports center tolimutu. Iti wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai tari upolutulio boti mopobilo hukalaja wau hasili lomongotani wau mongo pilohala. Utanggo tari boti mengawakutu wapatopulo menit. Katanggo tari ma hepo odeto olio to bayango. Alihu medunga wakutu lio didu hitaputapula. Pohilelio odetamo a ami la ianti lo hulondalo umay mo po owali penas lo mongotani uaw mongo pilohala. Alihu monona olo u motoyunu to waw amani. Penas buti may ohadiria rota mondo lipulipualo to u motupalo Indonesia. Hiango ode olanto mo a ami. Umai mopolai apong motota umotolotani wa motolohala boli utie hiango ode UMKM, hotel, restoran, transportasi wau uwe wulio mao. Mungulama ngutato donggo to habali uwali-wali to u ngodi minggu mola.